0: Ni tun waram kana digane wang sirmane nala marshal mamad idris debi indi no sumu kaino mang fage makara rauna genen bilege jamina mela sera sumu tala wona titing magadin ga se nps a ding ting pokano hay do na ken sengo lay blam no solebe me alakna gilsen ni awoko jongrino adi bugbe ay bugbe dayso ko jongrino okugo be so do kayla John Ren Mutano, I tung Gabu, Ting Mutan and then King Mandar, Boktibe Waltikawa. A die John Ren Hai U. A fermang John Ren do tigring, departai. Now, Tidon, my dope, Narboke, Tibe, do Boktisua. No cook the soldier be him then, a dingine, and none out the bang. Dialo and Sirgana, Wana Jacksepong. John Renda ga ha jongre ha jongre ha jongren jibe entreprise magadere ga entreprise de jarji booting wono a ne jiben tay jiben tawga jongren go mendi fagata doga dikma ngomna yang warata ga haine gel jongren yang den daga haine hay booting ma le colora hay booting ma doctora tirbi mo deng na ding dikma ga bilda dai a han gen jiben so jiben jongge jongre ga mono a jongna jong sola da jarma ga ha jongre ndai to ndai nyu timbe men be gelta tawngu kala mu denno amma se non dumuta na din kaine ndai jarma ga wa ka bu jong jorem ta da bilbay mai ko fukle da ka jongre ha wendo lai blam tawngu ti naw be na ila makase na din jarna wangre ora wangre ma ga wangre do ga daw sirin je de a modern mo warma ga toso na ti do son yawla do ma ga jakba yawla do ma honi dai kan pil barata tu mo ti wang ma honne blose na pil barata la de ne tamta jitingar blose na di pil bar ye tu dai de ma ga pil baram bien o sar ma dal ga ban doga han ne jak dal ko en har ka ene am ko no dala audin wang relay na wona sijar jar si ye di blay la o jakbar yam no sarga chorma gam sar do sar sidibe to ga sar du da wang warm ka daga fer warin hene jage fer hin jak do ga sar kan biro sar mutano biro bara kewe ke glay blamno ana do bokti bon dai jorma gam sar do mutano din ka fena ga wara na wir sirpalai ande ke mono dinga haila bilbi warin timaila den bi sar kan ni do ga ne do jita bai no de horoke do jita ba endo jijigi dai kol ki ko huwang ti wulang baim no ila tamita judingar urshing te plan to ferwar gaine amma jor man han sar domta dinfin pokade wore daga seti fagbe wang siri no la anet wore sar wodeng no daga jammo haisina jakna mo hailagi horok do bomba setting fin pokade wore dai haiji pai wom tiba higbe gwaino ai la shure o dino higbe gwaino na tingana horo kan rel tu lay gayola am kada di fin pokana kai kin na kai ge higin bai wa doga na ji gamba dai rimaila kono jita pa chautu no rimaila mudeng bai wang sirka suku sem la ngar cha ko pele mudeng la waso kada rine kai ne kai mno kande wang bala pati wa ra balan kai do sen mo kai mo hai wanda wang rin mudeng ba si ha jak ndal gi jomru ba sen kai ndai to ndai sidi ben ngar ma gana jubum ngar jak tongar a ma yang lan kai no a yang lan kai no sen wa ra ma kai pa ti se wa so na ilan makalise na ding wang sirmani na belatu marshal mamad idris debi indo ayang de wese de dimash mukaino wurti digere rauti gil mayne gil maga pir ewo ni bang afruk ataiso wonim tatuno ana ding tage jage shoga pan kawra bara adaila so wonim kai tula no daga haine pir na modern no daga kono mar kasara la rajak de den tuji la tuma bela tuma bela tuma bela la o de dir na fala la la la adaila ko godin ma wa sirka de fin poka tiger jak do it doesn't come na sit fin poka to hore kai no sit kai na to lang nana ila makaje o bila se da de minister da ma ko den tuware ji gin mu kai la ino kai kaida mala amu chora la no blosen la yan de man ministre ya ma député yan o dekibe député ma bonga man ware nga suti pale ma démocratie motano blola fer war ni di bang ti ware jigi magana ji motino an mena sege de wore by sege de wore wa yaula asara wi jakbe la député ga wi jakbe de la am ni ana jigen mono wi chure no mere chure no fere mono ana ila daga fer war en wurni pong dala ministre blopo yang la ding député amula toi robert golbe wurshin den tuka hene ay dan wi moda bayda wara kan fermom kaino na dam ti sikna nen king ma andar bokti nar bokti hira da lawo na nen king ma andar bok tirna munu war jigen mutas jonde be jongela aw na bokke jima lan lapa no jima ji rirabe o man war nen jak tupa adai jorma ka depite bok be tundu won jak dal baram ta tuno din ti war jigen muno jima ka daw jongren kaito har pel tumna din docteur david odingar ana dingo boke ma wang ma wer député no na ila wanga député no ada ya sar fer war la bilbar de be fe ko so la do kayne a ministre la men rakala rawi gin har tu kayla jor ma na se o pelum ti dano mer cher jor ji gin mo kayno ada fa ga yang be se yamen gara do ka dig ma ngom na waram no ding kayne ji gin mo kayno daga na kang balni horok do fu yimti no daga nam se ne dai ji gin ma na se o mti pelano se ding fin po kayne ama anen seka akaina yang de bang tu de girma se ni muta na ila dala ministre la affaire gon har ni bong bong bitu fer jak dal gon har la sarga su sere bang daga nu ara do wam no am fer blam ta kam se pil di dele na ila pardon ma ka dole sena di jubu ma ga hay mang rangi do kunen tu are vote ma legislative li tif no mas na terno mas na la tala na jon forsen le se na din jarmati kazido kone ni la dai la vi la kaine wa yang tra jon ula de ne marila gelle barma a u we se mka la la la su su mka la fer wa redi wa arba ga jon ti vot le ba ti na wa do bok ti pon ti fe ma ka ti na la no ban haya hajar la misbono ban shari bagiri memno sar ma dalga tibe de bantu na ila tumbe ding tumare ware vote ma ga jom ma senatorial parcel me ma bang shari bagin lai tino ma do bok ti bon nin fe ma katina lamno a jar ma ga ko nin tumare vote mo kai lano anjin a ferum kala ga hine sar han sara fer ba ga jar ma ga jongo nemta ma ga da gam no si o wer kem ta sar wana wa ga da pa ga ba sar ba ko ko sar men depute no ga chu ja be ga no fer me yang le didi depute ma MPS no Bishara Abdrahim blosen lam no a ke la blam no no da go kista la blam ma kiska ga kizmo ta no ma ben go dor namti boko yawna ila adaila sar kaine duwerbe de parday tu famono jarmati parti ma mirno ake kan fer ko kista la blam no ako ko la blam na ma walti pong sarata a asem kaine ding fin po kaine tinau ma do bok tipo ko boti ko tinau ma do bok ti suam ta ti fema na dai ni mu shauso no abo wal jako wara do won na jungar jak mu yenon ko ne bi do ha de war be ko na warji ma ga dago shoy mo sono han yango warana ila maka do bisse na din dele jar yang de putki shin commandant maka ki wa rir soje maka de ga force mix blo apil baran kal na din Seydou Tango a yande urgum charawna biligi ma bol a wodi biligi ma bol motano yande yin pelede be resorde ma bangel se nijar kluruma ga bangel bol mo den fer boytul se yin pelde bar fer boytu dingar ma gala sir chat la sir ma nigeria mta la no daga bun faga be mo sikod wor ti dingar ma gano saram hay gode puyge na ila leonel nomingar telem guys taw do bi do senen kay ni wi technicien hay ga jonya no do kangne do senena ila
1: Tu vas aller